Ako flamankoro jalodi Jeli mankoro umaku ya chebo Nafane makoro umako nebo Ungolo dimi manawuru ishmana Likwa dimi manawuru ishmana ndiri